machine le sakana bado yokana bado thangle ya sin pha ya no machine te bu tong se bado le mai kana ra wi pa che no ya si me ka sa no age babu ni biti ya ge mai ni ri te ti tin ba ya jung no ye ya ka ta ka ta gu tu ro pu lu yo sa no lu na ni ko nya de Sole don't do nani and kakaku and kakri bono, razani yosatamo, kayani, juli rangs by layo. Saltani pore tangu nakile, hatia, checkamase, razani yosa, busagang, nakoyukolo, nakok.

0: kartak bu, ele bu, saz saman bu. Ngat desa hagya bu. Tamang tamang tam. La changa bu bu. Ngat kumir hin saman bu desa thanga da. Ngai a kumir bu buno tai di phir malya. Nga la mo mayo manja kha. Nga yang jotna jati pan mani buno kasuka.
1: Chalo, shar khama khama bono. Kabang ma mal mataro. Masara mai ro kasuka da na.
0: Ngai buno bu kha to kha bin chago kasaka da.
1: Rakai shali sagawo kasaka da mai ro.
0: Nga ani keran kot ma onu pacha.
1: Hage bin keran kot ma blekan kra to kana. Bus kan salam ma hage tebo kra to kana to keran kot ma sunu pai sikade. Hage no keran kot ma ni bisin de norok ta mo. Wan suna da re norok chani ma. Sai me na. Sun o keran kot ma bisin de sun aro sun ka ja sinani to go. Jese pa nong tu. Sun samu hai me kha jang gai. Sun salzala salzala sun ma jang na sikade. He da. Nai da de shal master bo. Kabang ma buni busa buti rano bo. Po na hani tu ma se. Po ria ka re se bo tam kha kya. Bo sai ki bu na. Samon mi ulo khai bo. Sai sai chung no ang salzala ma jang sin da pro ke bo. Karmang karmang. Khari se bo ma li ya. Ma sa rog bai ma yung rog bo jota ba ne ka su jagai bo. Lasokai, kafik jagai, wasik jagai se bo. Bo sar jag shiwa hai da. Oman ba gai. Sun samung hai me khai jang gai sun. Salzala salzala sun ma jang na sikade. Noro kebo samung hai me rog ka tang ni sikade. Samung hai me angai. Blake no. Sini ba gai saya sikade. Hake. Khatu ni kere kot ma bo. Blake no khna toka na. Hake ang nong no. Tabu sun mung sun ei kok khai jat hanyi. Noro makai ba sadi, maikai ba ta sari sikade. Sini tirpani bo bubagra puilya maniko mung naharka noro sadi ma saimia na. Obongai sini bubagra seng tungpa. Apurun sibino puilya sini tirpani bubagra rok maniko hunui bu mung naharu sikade. Noro makai sadi, maikai ta sari sikade. Agar tolani umakanto school hoy nor kra khana ka o school lo sabo sanam nok sa de ma mai na abokasi ni bubagra radha kishor maniko bo sanabo sikade jini o hakotor jini 12 tha o india hane puila prime minister eba mantri bokrok sabo nok sa de ma nobu sai me ya
0: mano
1: No cycle the cartoon guy.
0: Johala Nehru.
1: Pondir Johala Nehru Sigade. Huh? Hike Sini O Baratha Kotor ni Pulya. President Mumum Dor Sajaman.
0: Doctor Rabindra Prasad.
1: Doctor Rajendra Prasad Sigade. Sini Tirpa Hasini Pulya Governor Sabodor Sajaman. Sabina Aboni Mungai. BK Nehru sikade haike sire o hakotor barato khoroksano burui prime minister unkha pula bidi bumudor sadebar dok sabiya abongai srimati indra gandhi sikade haike sire dok rogos mal mata rinai yakung ya burui mal mata kai tham mal matar mumum nor saide ma
0: musuk pul
2: pul
1: tai
0: chui
1: suida suido kai nogor jan ya musuk pul dai wak abokai yaku ya burai sin bok no nog rogori una nor saide ma se mui rok sa khagai mui rok malo totara rok malo kai de mukhi tu mung sala nor saide ma
0: mutu
2: bai phen
1: Mui tu bai phen ga ma san sa kha malo na I guess
0: de lo ti ka sha
1: lo ti ba malo na
0: ba ti ba
1: ka sa bo mukhi tu sa kha ga sa kha za sa
0: gang la bai
2: khanta
1: khabda bo khau na I guess do no a no ro grisha re bu mukhi khara ka risha tam lo hin sai de ba
0: risha ti jangai risha chikon tagui ti jangai
1: risha gai je ri ni busano do risha ri ni busano do risha sigade agai azar ba pare pare hage khato nang se ni pandaw te kai sa tam sai khana na ga mu
0: a ming san sai khana nai
1: a ming san ni

0: koroksa buku kaisa nung masama pahinay. Abo hagi ano ko bukata. Hingga ang pina ko bong mana ang mana accept kayo itong si manlia. Nga kaya ang ko bahay roko matang ka bagay ang buya no ko bukang kaya ang bilik no hamza go tay respect rewa on bagay ang matang go ta. Ang kem no mana roko kaya musung yap di haja.
1: Okay. Tabuk to koroksa takuk sakar tapong kisa hender deh ne. Kaya tabuk nang to sakar nang gospel roko na chabo ne. Kaya gospel kisa sa hender deh.
0: Gospel hingga to ang tapos doro siya ko. Tan bagay oh sikya sikya kasya sikya. Abo chini mo taning gay silver jubling puro ang kasya sikya. Abo simani bo anim banyo kisang cocktail rong mana ka chajun mana kha ka abo ke takuk mani pere chak khado nge ko tam ko mo tai rasam gospel sim rasam to abo hunke darshakang sijak darshakang banyo ro chap kha nge abo ni production ke to sodo kor ko loi ya bo hairo ro chamu to ngo nge gospel no rasam
1: kisa henari khanare de tangi nge modern bo ro chap kha ro chabi no tong ngo nge jadu ni bo ro chap kha nge tabung nang gospel bo siu eba ro chabung ga bo gospel kisa henari khanare
0: gospel rasam si wan tan bagai nge tini bilai kino special christian rong ni bagai ang bo christian no nge tini ke to sunday nge kai to no lobi ro chabi man bagai ang bilai kino kapal ka ham bo ni man chung nai tai je khnai tong nai lokuro no rok bo tam sana an bagi kai doni thani hamari shandi ang te bus kan ko jogo kanani te ani sak sori ro ka hamke tong nan bagi no ko shandi ka or chamun bising te ang no ro pon koina mo jongo je no ro ani bagi shuri di hinai ne ang ang sab kan ro na